0: Kuna watu wamekuja na vigelegele leo. Sijaona bado. Ay ay ay ay ay ay.
1: Everybody.
0: Sijaona watu wakitikisika na leo. Wangapi wana ushuhuda hapa?

0: Nissan 8 na dakika 52.
1: Yani umechukua tu ngoza za wamama, wamewacha kwa bafu, alafu wewe ndio unavaa.
2: Tunachapa nyau.
1: Yani uwezi afford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate, ama ukate trouser moja ikue kinyasa ufanye kama box.
2: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyaunyo.
1: Lakini unachukua ngoza za wanawake. Unashika nyaunyo.
2: Na wakimisbehave, tunachapa nyaunyo.
1: Ang na hiyo na linga yake vizuri hiyo design. Pita. Turn over nyaunyo. Nyaunyo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Nkata.
1: Yay.
0: Mwene mashari hapa vipi?
1: Poa sana.
0: Pesa imekuom?
1: Imekuom.
0: Ngapi?
1: Imekuom 15,000.
0: 15,000.
1: Yes.
0: Box namba ngapi?
1: Bari 4.
0: Box namba 4. Pesa ndio hiyo imekuja sasa.
1: Yes, imekuom.
0: Una usema kwa maana gani mami?
1: Niko hapa
0: Kirinyaga. Hapa Kirinyaga. Nataka kuongezea pesa hapo 20,000. 20,000 inakuja?